0: promo kami ulit. Roa, rarabakan nyo lang nyo. Ito ka musumi, ito ko mi. Kayo mo may makamukay ni. Urga pa mo, je.
1: Urga pa mo, je.
0: Raglatan po po dyan yung basa ta. Alam mo mali po basa ta. Kanrapati pa, ante nga nangang, ante rawawata to kayo. Hai, nito ku barisema. Botano balgi tamboto. Mokai limo.
1: Kai limo. Kai limo maya mata mokai limo.